0: Abuta o. Ona inyuta na ogabi boy BS nro wa duwa wa utedu. Bina oni nyena na gae osasume obadagun yi.
1: De ba odigi e mi nan o ya.
0: Bono ka onoro. Okaro ba re uten Nigeria. Yen re okaro ba Bola Tinubu. Oun e megbere oto ya. Ta me ma ya fe ni ro we oto hin o re Nigeria ma. We are oba re megbe ni a. Ode ko de. Vini ya yi vi ma dogwa ba ne abi yoku ya fe ka me yen ki re aza o re mi gbina ni a mu egbe ni ari apagba re o gba na do mi ewe e mo na ya fe ai ma ki wa na mi ewe no ki re ni a no ki ni a ki do mu mu fi wo ai no ri a kin na mi ewe a fin hi abi mu na vi a iladian ke we e me o ki ogo no ki re bo o bo ma Boma sunu eba erokpan keke we orin o ma soto owe ya uya ya anwe ya yebi lo mi we e ya do ekegede ni ma ya fe na ro okay mo we na so yo na lo nu e o ma no gira die ikogba ka ni yin re ogun bi nu kwa re ari oba na na ro bo te Nigeria ge sinito George Akume no e ogun bi nu kwa o ga ri oba na we re ni na do e Ikora Ugioge National Interdenominational Church Service. Nado we ora boja. Yokwa osunwe ugi. Naya ije ewu. Ge. Emino kakpa e. Ariyoba re. Agbada nadu ge e. Wokpo na re 2026. Emino kwe na mweti nyane age okareoba e Nigeria na. Oye we odenibun ni yoku ore Nigeria keke ogba legbe. Yari akpa bari e ogba ni agwe e. Dade ya fe ni asuvun yi bi na be eternity ina ti gbebu bi ana khani bu ibyokwa ke wa e mi no ari e no gari ti inya we imam ana o dagbon we ni he ipa mi we yin ana ni a ule enhe gaji undoni me ya fe na vi e ibe ya ri e bi e uruga iho no kan pa imi ki na ri ona ni a no da mi we imam ani imam ayuto odo ai no de yo bi na ta bi na imam ayi Reni, iya do ikiri de bine agwalo eji. Be no kwen no giva.
1: Inye no so bo we ka seri owe. Uga, iva, no sinye me ala u da ori mwina, ute we mari Nigeria. Ate Nigeria Labour Congress, the ba Trade Union Congress. Odion we, orinya, ukwe oba jo, ajaru. Odo ka niya we, Oya we na kan pe gbe ni a. Yin ara muhu himu na yoto. Odin Nigeria ya fe. Yin na ya ara muhu himu na yoto. Owe mi an agu wo na o irun de gbo akon gbo mi huwe. Na wa sunu re e wi ma re Nigeria. Owo wa go bera osunu wa go biye osunu. O wa run pa ri ro e wi ma Nigeria. No ga lo bi e. No hange wa mi mi awiva. Owe imi da ya owo wa sunu. Ina na mi ewe Ariyoba ma setin de owe wa burewo ona mo ofure yo awerun do nona iya ga rere mo ho mo imu na ye uto bodi Nigeria ya fe iya ga ato nona we ewo ni na te Geneva ewo bo Switzerland e ga na abo ka emi mu na ya fe ni re hu tagmo iya na si koko do ayu nu kan emi ne ave mi nguna aya me alago da ege ni ope oba jo ajaru oya monona iso upokeva ona we ka we ye we la se fe na ge ari obe wo ye we ni asu ni ana we mama be na aya mi we ari go ba go ge mi nguna we we ma re Nigeria we zele na ka gbata yuto Awu ye o na ribe bu na wo ga mi ne ma kan ka si fiogun e no se u ki yan e wu pono de ze we me na ta yu to akedo arule we yan ke we ni ana ga we imama ye u to ne e do na hire ona inyo ga de na na wa la o wa re mo bo gbo wa kan gbo wi we na mo ba wo ri ha o wa mi no do na arule ari ba ko la pa no si ko we se ya ha ma u la pa no ru e ru no ba ni ami ke na yu we re no ba lo ya fi ma ni hu wa ke we